好，安尼看我哋到底讲声，安只系同我哋，啊，从 reels、barses、reels 呢只讲出嚟，安只呢 one 出门我安咁咯，呢 one 出佢中午，阿叔 really， 啊，从 one 出佢呢间嘅，我冇系咁样嘛，各国朋友，从，我冇 one 出佢咯，各国晒嚟间嘅，唔俾你用手，系啲话，阿文伯基，安尼看我哋到底讲声。Nang bo tam ni wan chuk te ang je wan chuk chong mane kok no ana kok duk sa hodi kok duk namar no jutno sai mano an bagi ang nasik ni tungo ni kok duk ni bagi ani kamang dak tu buk sang ha nang kai tungo sini kok borak panda sar sa pandek mage hartso ange te ni wan chuk pando ang nang bai kok sarai tong te tong te sini kwang ma nang mani kok rono bo seng nar we share khai tong layo apan bising te bai ke seng te bo kaham kren ke chini nok nok kung no toni malai apan bo seng wan chuk la nyai heda